0: No rĩu ndagĩtarĩ nĩwe ũĩ ruo rwaku na mathĩna maku na nĩtũmehokaga nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ Ngai magatũteithia harĩa twathĩnĩka nĩ agũkwĩra
1: nĩguo
0: nĩ ndakena mũno wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri wa Kenya
1: Nairobi
0: kũ
1: andũ etagwo Kayole Junction
0: kahawa
1: Kayole Junction
0: o Kayole Junction kũrĩa kĩanda thengio mũno nĩ ndakena
1: thengio
0: asanti sana na nomenya twagwĩta Kayole ndaririkana he mũndũ ũkũnjĩrĩte atĩrĩ ũranjĩrĩte atĩrĩrĩ ũmũthĩ ira rĩu ũgũkĩ ũmũthĩ atĩ nĩkĩ gĩgĩtũma mũkorwo mũgĩthiĩ mwĩki na mũgathiĩ Thĩka na mwĩ Nairobi na mũtirĩ area icio cia Eastlands kamata gĩkaga Eastlands
2: okay
0: ni kaũndũ kũu nĩngwĩciria tũgeciria
2: onako
0: tũgeciria kwanja irio ya umoja
2: ndoka yole
0: no mũtikĩhe pressure hakuna pressure
2: tutena pressure
0: hakuna pressure no pressure Kameme
3: received a reverse call request
0: Kameme hello
4: Hey,
0: nigga, bro. Nigga, what
4: are you doing?
5: Nigga, bro. Nigga, what are you doing? Ka! Mutabu ine wa kameme kayoka wiki.
0: Tareka nega sokele.
5: Nigga, bro. Thank you. Nigga, what are you doing? Ka! Mutabu ine wa kameme kayoka wiki.
0: Hey, bro, what are you doing? Nigga,
4: bro. No, automatically.
0: Yeah.
4: Well.
0: Ah, what you gonna do?
4: Ah,
0: na matamaka nyuma deri uge o maito na diheranagia nyuma deri uge gwandaga kuga ni kawaida kana waitha kana wima wima wa nuclear na wakiona nidaigua dathuro tori na koro daiga wima no wega
4: ah no gatho
0: no gatho
4: ni reure ah ni hindi dakoro narikia gutundira reure
0: nuclear ana dia kabuni
4: ndia na uru
0: ate
4: wakomire mwono wathurwo ni ngingo ningi mwono wakoma ate gicoka
0: ngiukira ngikora ni cokarire na ndeyumitie ni ruo
4: I
0: ndamanyire athiri nie ndoheire ta baba
4: ni zagara rĩu rĩ mangaiga thikĩrĩ gĩkĩra atĩ mũndũ arakoma arĩ thanjũrĩria ndagĩtarĩ na ũmũgeithie mũno
0: na nĩ ageithĩka
4: imagine mũndũ akoma rĩ ũgo gera rũcinĩ ta ona irio kĩhũrwo nĩ ngoma
0: nĩ kũnoga
4: ndagĩtarĩ gĩthirĩ na thĩna
0: nĩ mũgongo kana nĩ kũ
4: ĩni ũkokĩra ũnogereire
0: ndanyita no ndũrangĩ koma atĩ mathaa maingĩ
4: aca
0: nĩ ndakena na nĩ wĩiguĩte ũhoro wa ndawa ĩyo ya Promax
4: oho ndĩnjiguĩte
0: ndũngangane mũndũ wakwa ka itakĩrĩ maũndũ maingĩ ndũngangane wethe tũ capsules
4: tu ndĩngũmũkora ndaithĩtaroka
0: pekas by the way actually kengwĩre wima to we no twarie nawe wĩtũrĩ marika mamweri we wĩ wakinĩ kaũndũ karĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndacihũthĩrire na icio cia capsules ikoo cihana tarĩ greenish nĩ ma capsules meho na hena gel packaging ima
4: kuo nĩ njega
0: and whatever I had and whatever I felt we ndingĩkũhenia
4: sawa
0: uri huthira ukahurira oro haha turi
4: eh
0: ujire ra wathi
4: na wega duke kwanja ndina pata nawe
0: uko datia
4: tutikwari ya mutabu ino nengo menya uria tukwaranira
0: duke we namba yakwa TikTok kana ujike nyandikire TikTok ujire na iwi mawa nuclear
4: ndio no ngugweka
0: thank you baba
4: ni gatho
0: ngugweka atia
4: Nigwe
5: kidira ka ate Steve ine wa kameme ka yukamwiki
0: Steve wa badisi anyere Nairobi na kagiri
4: na kagiri
0: kagiri wako
4: wanyena o badisi cia karatina kuma na ikuru guthinyire karatina
0: nyena emina nyeri na Nairobi
4: yes ndio ya kulire
0: umageje did you see fora fora ni nyingi ta kinende bakagiria matawaka na ngama hurira mahuni
4: No nuclear tiyo wima.
0: Kadu tike kwa liya we. Wima!
4: Yes. Tui hamuwa we. Gendiri ya batrawa mungu maito mwa we.
0: Thank you reke nego magaidi ya wima. Santa wima. Rumu ngabu wake no waigina mutwe. Kameme, hello.
6: Hello.
0: Ni atia?
6: Nile kwa rabisi.
0: Ni ushakure teka box star 447 hash. Ni uwe hota nile besha. Giri maga na matatu. Weta kwa atia?
6: BPS kanini.
0: Beatrice Kanini. Kanini ni rĩtwa rĩa mĩrũ. Ona mĩrũ, ona gĩkũyũ, mwenda, mwende, mwendwa.
6: Ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ.

amen and amen tituho wikaraga ugituragia du noga thaitha ngai mwene hinya wothe ona makiria mahide maria uguturia du ciaku noga thaithanirira matura tamaya you know mena wanagiki waido na mirurungano you know ngai ni aramenya tituho wikodo cio na nijui ngai ni guthina mbere kuigua kiriro gitu na maundu ni mekwagirira thini wa fururu witu mwega jerothiga rwibo ruthaka tituho dagika mirugure na ithatha tutha ikomishia rushini ni jitonga thoni waku ni happy new month and a happy new day tugi na ihida ya gushokeria ngai witu ngatho ni tondu wa gukorwa tutugite na kiyo kia moyo na mweri ungi mweru kwa hinya wake na gumuna ugushi ororege ithina mbere gukorwa oike mushokerera na mathaitha na maku reke juge ngai atuike wa kumamukira ni jue omudu ni akorogwa na mathaitha na make ona mario tangihota gutida wanireire weno we umoe gai wetu arotuika wa kumamukira na kuhigia lakito shokie gado mudhamaki mwene hinya wothe ni kukugusha tukukugusha kiroko iki kiega kiroko iki kieru dhini wa muturire wetu ni mudhenyo uki mweru na ni mweru uki mweru fiu mweru wa mugwaja ulikiti ni gigu tuiguiratha na nigetha tuhote ukuru tukiona kiabiriria kiago Mwadhani ni diwe ni kitugu guthukira kiroko ikikia umuthi. Diwe ni nitaki tuge kuhi. Weo kurogo geturirikani ya tigituru wagi ya kuge kurogo giku uiguru muno. Maguru maku gai ukurogo makinyitheti gukuthi. Na niuragia nitaha tuge guwakira. Nitaha tuge guwakira tuwabiriria gukuira. Mwadhani haha niho tuwa guwakira haha niho haku. Na niutume nyithagia maudu mothi maria memuhuroi wariwa ni maku. Kiria giothe giku iguru ngai ni giaku kiube kiria giothe gikimuhuro yu wariwa ni giaku hinya waku niguo uturokagiria na nigetha tuigwe twina hinya thini wa miritu mihumu yaku ngai niwe utugayagira niwe utuheaga na nigetha tuigwe turio moyo na tuigwe ni turahuhia

0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: nyadere turaga na mathina oriu ni ingimurenda guthikwo ngerera mathina mangi
2: ciroka ikoya kafefe ikaria ciakiri ugwe cigangora mushiye cikoya okoro ni avocado cigacoka cigathi kuinira kuria mafati guru igithirikagia
3: ni kiro na gicicio
2: twi thirikari mwa gututeithia ndio no mutureheire musada
4: gaha isa nginya mafati guru ni citutengurire nyungu na turi anyarire okunyarirwo
5: thirikari muoyo wa mundu ugukuanirwa ucio ngope mukimenyaka na ni nyumura guthiriria
6: gwitu withi na mwingi muno wa mai tondu ona nginya muthi mai makuagwo na mitungi na gwitu mai makome very expensive
7: oma weigiririku no shaba
8: aremi agithofoko ni gatundu gukaya kwagagio ne huko jege na bea iria iranyarira mimere yao na PS Molo kuga ciiko cia unyamarania ciathirire na thirikari hetoku kuma gathuke mundu nginya kia wa mururu ni gicigo-ini mbunge kia mukuru-ini kuria uratunyitira ngengeco-ini cia 92.3 FM ni mohoro mathe mwaruci-ini kuma Kameme njitagwo Njoku wa Shira aremi odini ya githofokoni gishiko buge gatundu ya rugongo marakaira thirikari kumateithia tha kunyamario ni huko jege na bea iria ikoretwo ikinyarire mimere yao marauga mananathi mbembe nduma na ngwaci ciao ikirie kunino ni huko makiuga kihonie kia na ihenya kiaga gwethwo maiya gutigwo maria hoia gia kuria ta uria mwandiki witu Mathio Ndung'u aratarĩria
9: rĩu ngiri ithatũ rĩu mũthuri taniĩ rĩ gũkĩruta kũ
10: indo iria tũrakũria ithuĩ tũtirĩaga wa mbere nĩ gũthumbũrwo nĩ njege na ĩno nĩyo mĩguĩ ĩrĩa tũrarogota ya mĩgũnda kũrĩa ĩrarekia ĩkĩrĩa irio citũ mbĩa nacio nĩ tũtoretie gũkũ mũno ithuĩ tũtũraga na thĩna tũrĩa hũtu ona tũrĩa arĩmi ũguo tũrĩ arĩmi
11: arĩmi kuma matũũra-inĩ mathura kuga kwĩ na karani wondi-inĩ ya githofokoni mwena wa gatũndũ ya rũgongo marauga makũrĩirwo maitho nĩ ng'aragu thutha wa mĩmera ya gũtambuurwo nĩ nyamũ ta huko njege na mbĩa na irĩrĩtwo Benadi.
12: Rere andu aitu ngaragu tukumenina atia. Tugithenegio ni jege, tugithenegio ni Benadi. Nyamu ciagithaka guko ni nyinge.
13: Ni turimite wega, no kurima gwitu ni kuratuhinyiriria, no ndumwe twarima tukona ibenadi nicio iratunyariga, igatuikira kuremwo ni kurima na gutuna miti. Ni tondu mahinda maria warima, mbembe ta ici iroka ikareyo ni kibenadi na twageria gutega gikarima.
11: Icerainĩ ritu migunda-inĩ turakora huko ithukagitie mananathi mbembe na ngwacĩ na gũtiga arĩmi a mwena ũyũ magĩtara hathara ũyũ warĩ mũtongoria wa mwena ũyũ Harun Gacĩru Ngoci
14: igeria rĩa arĩmi a gũkũ gwitũ githofokoni rĩa gũcokerera ũrĩmi wa irio cia ũndũire witũ nĩ ũndũ wa kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa yũkĩte ya pressure na cukari ĩrĩa ĩrarehwo nĩ lifestyle nĩ rĩringĩte ihiga na njĩra nene mũno makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ nĩ kũnyarirwo nĩ ũhoro wĩgiĩ huko na ũhoro wĩgiĩ njege na ũhoro wĩgiĩ ibenadi ikanyarira andũ a gũkũ nginya ũrĩmi ũgakorwo wĩ thĩna mũnene mũno makĩria
11: mũtaaramu ũtegi wa huko Jackson Kĩgũci ugĩte gwake nĩ kerĩ ndateraga wĩra ĩndĩ arĩmi githofokoni no mbu amũti othe marahota kuona mbeca cia gũtegerwo
15: nĩ thiũrũrũkaga mĩgũnda mĩingĩ mũno ĩmategera no rĩu hena thĩna ũmwe tondũ wa mbere huko ndĩhagia ciringi 200 ya mbembe-inĩ huko ya matunda-inĩ 300 kĩbenadi ndĩhagia 2000 njege nayo rĩ nĩyo ĩkĩrĩ hinya mũno tondũ ndĩnyitĩkaga ũguo ndĩhagia 300
16: ona ngiri icio igĩrĩ ndingĩona cia kũrĩha mũndũ wa kĩbenadi ta rĩu e haha ona nĩ mwanake wĩ haha na no aranjĩtia mbia cia kũrĩha cia kũmũrĩha na ngamwĩra eterere ngohore tũbebe tũtũ tũratigirio nĩ kĩbenadi nĩgetha ahote kũmũrĩha mbia ciake
11: gũkĩrĩ ũguo arĩmi mwena ũyũ rĩu marahoya thirikari kũmateithia na ndawa ũndũ ũmwe na mĩtego nĩguo mahote gũthara kĩrĩa kĩnini gĩtigaru mĩgũnda-inĩ
14: ngakĩũria gavana witũ Kimani wa Matangi etĩkĩre hĩndĩ ĩrĩa araheana mbegũ cia kũhanda gũkũ na hĩndĩ ĩrĩa araheana nginya fataraica etĩkĩre agoka na ndawa cia gũteithia andũ aya nĩgetha mahote kũnina indo icio nĩ tondũ ikonomĩ rĩa githofokoni nĩ kũgwarĩra agwa
11: handũ-inĩ ha Kameme FM ĩtagwo Mathio Ndung'u wa Mbugua
8: mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa bũrũri Raymond Omolo nĩ akanĩte riboti ciĩgiĩ ũnyitani wa mĩgwate bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkuruhanio na maabitha a thirikari makĩria kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga Omolo ũrĩa warĩtinarikia mohoro arorotereria njĩra thirikari hĩtũku akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ndĩkinyanĩirie ciĩko icio iria arauga nĩ hĩtũke nĩ mahinda arakinyĩrĩria mĩrũrũngano-inĩ ĩyo ya kiumia kĩhĩtũku arĩa maikirio ngono asho kile kuhigurilo thitago magotine na PSO Molo are tiore ili amuare maikiriogo no masho kete kuhidhokio matogeti ya menyamaro etiganete.
3: Actually katika ile serikali iliyopita ndio tulikuwa na hiyo changamoto ya watu walikuwa wanakuwa wanatekwa nyara ama wanakuwa abducted, wengine walikuwa wanapatikana kwa mito na sehemu zingine tofauti. Na Mheshimiwa Rais William Ruto has been very clear katika uongozi wake hakutakuwa na mambo kama hayo. And tumekuwa kwa hii taifa mara nyingi. Na pia tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali.
8: Aikari aitora reake yu wadini ya mgoiri gishigo bugege ya kiharuoni matetete guduka kwa farafara rea hukete kuma farafara ini anyoka nyoka na kuigira aitora inire unere ya ni muhega hari uge dina wa magadha ukinyadho kwa ine na mare tie mara neirie na mwadiki wito George Kimani.
17: Guduka kwa mkira mateta megi guduka kwa farafara ino nejo hete dhafari ginya itore nire reake yu na rinare wadini ya mgoiri gishigo inikia ubugege ya kiharu
18: tako mogo wa gatabia na no nyende kuga uhoro wa farafara endo yumite ha Dr. Kiano ero yumite ramie kaigira na guku ni adu are maragie na accident itura ria kiyu te utonyete na theini ginya kiyu kiaru ikeithiriro fiu uria farafara yo yarekereirio ne gitiganirio ni adu are hi twehokeire no matuthondekere
17: aikaini maugete ati mana hena matata mathondekerwo farafara endo no ati undu uyu nduigana gukinyanira
19: na ni farafara nene no tugikinya hau gatithikaga torutikeje kejiruo gichukaga gichuka kiura no tuireka chokerwo ndahote gututeithia
18: farafara ikoragwo ya county ya Murang'a ada ikoragwo ya da MCA uria tugita John Kamwara
17: magire ati farafara ino yurite marima undu uria uhingicaga mihango ya ugendi na undu uyu gwakiriria muno riria mbura yo ira
18: riu ithu turi abuda buda tukole tutukigira mathina maingi maingi muno ni ati ni undu wa farafara iyo tariu mundu angirwarira na haha no muhaka abio yanirwo arugio abia twaro aumirira mini nigetho uyu ni nduthi kana tukutuku kana ngari tundu ndangia kiambatira farafara iyo ungirothiriria tahari tuguthi kwambatira rugongo ungithi kwambata ndungikira ni ona mitaru ekirite gatagati na riu gutiri undu tungihota gwika ndingejwo na moko no rejirwo na karagita
20: o ni tukiumirie magetha maitu tariu tugitwara kahwa tutihota guthio na kiria nduthi tihota gutwara kahwa wega andu mathia makirugarugagio na kufara ona ligetwali manyanya situ kana mbuga tutihota guciumiria ni karenjiga kaguthuka ngari tihotaga guthi kaba tutoragithikira gitagugatagwa
19: tukirero ndo cia miako oni tihota gukatoruka farafara ni gathuku muno ekiretwo maramu na ni athirire
17: farafara ino yahukete kuma farafara ini ya nyoka nyoka na haria ithiete kumirira farafara ini ino akoragwo na kihururuka kinene na kiria gikagia miturire ya muingi hatekaini
21: ojitagwa ni waithira itura ritagukiyu mwana wakwa ni aguire na hakirimaine twathi thibitarire mwana ucio gwatuikire no wekirirwo suma tugitumwo Murang'a nigwo twatumirwo thibitari yake no air private cani arugamirie kindu kinini na ithe tukirwo tucarie mbeca citu riu nie kiria ndekire ri tondu muthuri wakwa no cibaro wa ri na nie no kurimie ni magia ri nie ndambiririe uhoro wa ukomba mbeca kuri andu aitu ngietherera mbeca nginyagia riu nginya thaa ici nie ndurandi ha mathire mau ndikoragwo na thayu nginya ngirwara rusas na ndacokerie ngai ngatho tondu mwana ucio ni honire na akirutwo suma na ni athiaga thukuru twahuthirie ciringi ngiri magana matatu na ona harĩa mwana ũngĩ wagwĩte na ĩkoma thibitarĩ Muriranja na nĩ ahonire handũ ha hathara ĩyo yothe kana mwana wa mũndũ onjere handũ ta hau rĩ matũthondekere barabara ĩyo tu makĩria ngabana witũ
17: Kameme FM kuma itũra rĩa kĩiwondi ya mũgoiri kĩharũ rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani.
8: Na kamiti ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC nĩĩrutĩire mũkana atongoria arĩa othe makoretwo magĩkuruhania na ciĩko cia ũhũthĩri wa nyanake gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩkiuga nĩ ĩharĩirie kũng'ethanĩra na mũndũ wothe ũrĩa ĩnyitĩkanaga ĩkuruhanĩtie na ciĩko ici hatarĩ na mũthutũkanio wĩgiĩ mwaho wake wa kĩũteti. Makĩaria rĩrĩa marekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, IEBC ningĩ nĩyonanĩtie kwaga kũiganĩra na kĩgĩna kĩrĩa ĩthukĩirwo gĩa gũgatabarĩra gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte, ĩkiuga mbeca ici nĩ nini gũkĩringithanio na bajeti ĩrĩa mendekithĩtie. Harĩ bilioni 70 ĩrĩa mendekithĩtie gũthukĩrwo, kamĩtĩ ĩno ya IEBC ĩgairwo ciringi bilioni 40 na ũguo kũmatiga na ithenya rĩa ciringi makĩria ma bilioni 30 iria marabatara gwetha kana nĩguo kũrũgamĩrĩra mĩhango yothe na njĩra ithiranĩte ya gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. Nĩ mũthia wa mũhoro mathaa ĩmwe mangĩ gũkũnengereria ciĩhanda thaa igĩrĩ njĩtagwo joku wa wa si
0: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwingi ogikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555
1: kameme arahuka.

0: city.
1: Yes.
0: Na gende maraiga ne maraigua nyamu. Kodo gutari ona ke kodo tagyo na mudu na kodo tena human activity. Kodo tena mihango. One mwe a maudu bale meka go makawaida. Kodo geigua gari. Dogeigua do malaria.
1: Yes.
0: Dogeigua kedo kiraga ba kodo kirete viu. Ogashoka ogaikara ona we toge zero ke we ikatu. Ogaikara we muhe. Okaigua te dumaine. Ne daigwa doge makiuga dumaine yo doge manya muthenya doge manya tha kungo na ndo ale marekereri matirako makimenya warekereri muthenya uriku kwa jibige tuthi kutainya
1: ndo doge manya
0: doge manya doge manya
1: wate mathani uguo
0: Duwe uleiro vio ne thogoma na lia vio lia akiri ilio ne kifoka kimwe tegetherukie no muno ona tiga eyo psychological torture physical ne ojuru tododo ni marahurwo makahurwo kiurago daigwa marahurwo na jogomasia kemovira na jogomaisia movira ne jogoma ithondeketwo gukuhenguraro ciana theine kwa wahurwo baru
1: Ekamatera na thakame na kuthini. Yes.
0: Kogo na twakorora tureciria wendo na nguraro urona kaka wisawa. Na geke ne kiodo jogoma isi ti jogoma si adwa kawaida. Digwe siria hemu do musie kwa kena jogoma ya mufira.
1: Yes. Ino ti ya madhai.
0: Ino ti madhio kwa ya madhai. Na ate jogoma teno ethode kago negatha ndigakune ihinde. No
1: yes.
0: Ikuhure pio. Otigo hana kindu githiru. No na go kuiguru uhana kabisawa otogo doiga isine jogoma itakorago sisia kawaida ona tijogoma osimanagia nasio varavara ini
1: yes.
0: Atiweda gerio jamu ini isio nesu ira hoderuo na detwegi ira shoka gudho kamuno ni uhoro wa arume kwa jarume daigwa ni omaroni ururi ya ruru muno ha kuhihinyu siega siya diri
1: yes.
0: Gidhoma detwe no oli siega siyo siyari kuhinyo ni kedu kiri ya kioru muno ukahinyo tariko hehejo tariko modoro ni modo we na hinya guoko
1: yes.
0: Modo la kuhinya wega erute ile no da shoka da dho madaigwa kwe jira igiri hejiro ya kuhinyo na guoko aduale mana gari yu mauduma ya tene mano iga uhoro wa kuhinyo na kedu
1: yes
0: hita fraidi maybe I don't know yege kuhinyo eyo ne kuhinyo no kule jira igi hudagiru okaigo isine jira siya tocha edelarume mara edago ikuwa maudumaya okaigo hana mudo mwabe
1: yes
0: onga shoko koyo kega gea dhiri gekoho roligi he maudumaya rin heo doke geho waga na roligi getiguwa kega adhetu of you dhakame erego shera
1: yes.
0: Webevi yu igane mutogi kana wohuo na muriki kana waya ushoke woerwo ihiga kana muthanga
1: rikio
0: ushurio tokere igoro lewa ushurio do kana ina mai kana muthanga kana kire kingikingi koke ho do ye sujure
1: ona de kuhutia de
0: ya hutia de pre olito do age die de olito sio prese oneo
1: ne maleta yes
0: ere do yo ikire haria atarabu makoiga gutire ruo ruhana taruru na ruo rukirite ruo gutheshwo na kahiyo kana ruo gutemo ruo ruo gutemo ruo localized
1: yes
0: ati haha wate muri yona haigua ona ni uko kimenya ruo kironda ri kiru haria ni uraigua kuguru ini ro ne ruo rwe mwire wothe kundu guothe rukaihura mwire ginya mwere ndio thiaga into shock yeah
1: ginya ni urata hika
0: uhinya ku ukambo gatahika ukona maudu matari monekana maitho makaga kuona ando amwe haha neho macokaga makaringekira na kuringeka ni njira ya hakiri wogo protect hakiri ruo rungithie rukire no tole mudo anyua johi. Ogenyua johi ruo rukire ithi doa mudo ya dia blackout.
1: Yes.
0: Hakiri ruo ruo gikira. Ni dia karega. Na kolega ni gogo komia.
1: Yes.
0: Ukaligeka doko igwa ruo rege. Ukaligeka. No tana kinya hau blood pressure ya baga kushoka adhi. Na goro eka korwati. No igwa ruo ruki nyire ginya blood pressure ya shoka adhi. Na goro ati dira hura wega. Goro era hura mahura.
1: Hura hanini.
0: Mahura marathi ma irathi kahora ta egerogama. Atara mudo na makiuga ati modo kuhinyo begosi ya osiari. ate te maruo maige mage hana niyo naruo taroro maudu maya dara atareria ate ruo rore ya roge hana niyo naruo taroro na ruo rwago sino na mwaki kama huko gaka kakora wana bego siya osia risi ya rume kakora wana uige wa ile sieta kwa pain receptors osia tu sieta kwa nav
1: nav endings
0: nota makinya agyo kendo kegekeru toche gejo rumu nune ya kuhoro makinya nyodo wa nav endings isyo turoiga
1: yes
0: kwa uwa hideria wahi inyo hau ruo ruo the rueko ruo ruo ruo tiga na kido kege kia noneka ado magere ryo ruo taroro madho kaga vio pio pio pio age madho kaga hakiri permanently mudosyo ya koro hakiri siya keiti gashoka oko na mudosyo ginya mudole ya woi na mudole ya wachoka kugere ryo kiodo tageke ado asyo ni ado rito fauti
1: yes
0: ruo ruo ruga dhoki hakiri vio haa wigu ili ati ya hinyiru atahika aligekari ati na mweno maudu masyo mo de matidhira gahede ya watika kuhinyo maane maudu magutika wena permanent damage na begu ati siya hinyo uguone hagi ya kido gitago testicular atrophy dhakame kukorode la adhi wega hau
1: yes
0: ita mudo yu hiruo na mo na roligi kana waya dhakame dirashera wega hadu hau kuogu kega kivugiko kake kihinyalete
1: yes giga kuwa
0: kikahinya kikahinyana kikahiyoka kushirink kega kivugiko shoka giga kuwa na haa neho shoka hakagia na permanent infertility uga data ya doge hota wakoro wage kama odomali ya mudoro mekaka kogo weno yes. Wewe uroi mahawu no tuwekire mwero leri
1: wa beteka
0: na nige uro kire yage utuwa mudoro me ni homo ni itago testosterone uro me wakuga dhira liu
1: luu hatu alie ginya osaba ginya voice ginya ke
0: kire yage utuwaga aman
1: yes
0: mudoro me atuwa kwa mudoro me niko koro hewe homo nire mutuwa mudoro me ili tumaga ukoro wei na uhanole uhana
1: yes
0: niweo itako testosterone no, kwezi, by the way adora moe na udikiwe wego horoyo niwe eru utaka maudoma kumode mani ya makutuwa mudoro me ginya mugabo ginya deru ginya ki ginya
1: yes.
0: Isoka
1: sure yes
0: maudoma siyo moode niweo ili tumaga tukage hipster muhiki niwe doa kuhinyu wali na mwere kutokagi yoli ginyate mwere kare mwere kutoreka
1: testosterone yo
0: ruororo roi gagira ruero nene mono hakiri ikadeka ruoro permanently hakiri hana kabiuta ikadeka ruoro permanently nekio dole mana gere ruoro taro ono gedhiko mga hivya mudosyo ne kwa hoka ona musida agikara anomo ona dagedo omu kuhiririe todo watu wako muhutia hakiri yon
1: eshoka
0: garu orolea mudo siyo noi wanea gedoka fiyo
1: yes na nale ule mudo adoma na eko neke
0: na eko de na aja detoyo na eko de na yo
2: sema kane kakua rege
3: nike ora gani ige
2: kata rega di mokari ya kakua
3: kaibado otomage na adhimu ogoro wa gari
2: le aruta kobi ya siya kukura adhimu ojero za isi
3: na neguwa adhimu siya geirera hivi
2: ko
3: kote igwete ohoro wa soko murwa soko murwa re ne dhoko ere ore gore la kedo na dhogora wa the fio ore otare wa igwe
4: soko murwa ingia ndani ya soko
5: tiga wetaga na adhimu kauga kugakoro wego na adhimu ya smartphone na ya kerathi na dhogora wa the mundo makeria ohono kie besha ginyegie 99% kumagwa soko murwa Girado ko oreu na tikiti wa 50 bob guthi na iguru ni hotho hinya star 292 hash ushagure kirio kwenda ushokiwe ikire pini yako soko murwa kila kitu kwa bei yako
4: kila kitu kwa bei yako
0: haya kejo kelu na ndeto ino ya kabuni ino ita kwa Peak Ridge Real Estate nego ilo ni kabuni ya dagia megoda kogo weo leza kogora mogoda ni uleza kukoro I mean ni uleza mogoda na ni uleza kukoro kiruta weira na kabuni ya kuhoke kari haa niho turakwerira na kabuni ino irako ira ihida liri mwakoyo geko kilotoge ya kukiyari kugia na hado haku mwakoyo tana ini kirele doge tikire mwakoyo ini kirele halio na meri tigarete akio nede tuwabili ria nudhu ya mudhia ya mwakoyo wa 2026 no muno kabuni ino ya Peak Ridge hema udumana mali ya mamituwaga ya mwanya wabere matio yaga omogo udole ya wone kamaga wetira ashane mabaa kuruwa ne kumana agotuwara magotuwaraga kodo kwega kodo kwena maudo mothe mega mama edereo kodo kwena varavara kodo kwena ogiteri kodo kwena mae kodo kwena adhitima na kodo kwena neighbors maudo masione mavata
1: Yes.
0: Kogo ya matigo twaraga kondo magakwira hindi mwego ko ni gukagia fara fara.
1: Mm.
0: Matigo twaraga kondo hindi mwego ko ni kono gukagia majirani.
1: Mm.
0: We bikarage.
1: Adone
0: magoka. Matigo twaraga kondo kuhano gona hindi sio the magi twara mugoda makrogo mairigite na magatheria na magekira beacons guko ni kondo ogithie wakite immediately we ureda guthie wakite guko ni kondo ogithie wakite ucio ni undu wa mbere undu wa keri. Marehi marea makwira ni mo macio matikona hidden costs.
1: Mm.
0: Kuri andu angihidira mwagura na wathiaga. Ugathio kero ndu heka ndukangio kurihira. Aya makwira thogora ni uyu thogora ni ucio gutire besa ingi uguka kuongererwo. No ki undu kiria kinene ni ati ni marakuhe hakikisho. Ati warikia kugura mugunda waku megukorwo magikunengereria title deed thutha wa thikũ mĩrongo ĩtatũ. Buroti yaku warikia kuriha after 30 days. Guarantee ni ati ni megukunengera title. Ona marakwira tũngĩkinya tũtigũkunengera title thutha wa thikũ mĩrongo ĩtatũ kaba tũgũcokerie mbeca.
1: Yes, na hau nĩhega. Yes.
0: Acio ni andũ me sure ati thikũ mĩrongo ĩtatũ igĩũka kwĩnĩkĩrĩra ni megũkorwo makũnengerete title.
1: Mm.
0: No we ũtarenda gũthiĩ wakĩte immediately ni maragũteithĩrĩria nĩgetha mũgũnda ũcio ũkũgũra. Ukorwo wĩna umithio mũgũnda ndũgagĩikare oro ũguo ta maũndũ ma ũrĩmi arĩa magũrĩte kũrĩa mwena wa Kithioko. Aya nĩ andũ marutĩtwo maũndũ ta ma beekeeping nĩ kuga kĩa kĩu wagũra ona no kĩrĩhe arĩ kĩo.
1: Mm.
0: Tondũ ngĩgĩkorwo nĩ ũkwĩka maũndũ mararehe umithio rĩ kĩa ithĩ ndũnana ona nĩkĩo kĩngĩkorwo kĩrĩha. Yes, nĩ ngũka nĩgetha ngwĩre kũrĩa mena mũgũnda no tombe tũkũnengerie namba yao ya thimũ
1: 0709000610 0709000610.
6: Ne tha emwe na dakika mirongo ina na ithano
7: madha ukimenyithio ne Stan Big Bank tokiaria ciegie gukura na gutherema andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda gwaka mucie ona kana kuheo promotion no mani ate gukura undu ine o wothe kwambagiriria na makinya manini gukina na gwikira kio wira ine waku wa o muthenya ukerutaniria kuhonokia besha nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stan Big Banks keep growing with you movement yokite reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mwira ine na miethera ine itu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya na o haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep growing cerera stanbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui.
0: Haya holy grado coin ore grado konegeda ogore kiria okweda tukwirira ha no hokoragwo na rutha na hinya na wiathi wako ya murira bei ya kuna kwira indo nyinge muno no ogure thimo na thimo tie mwene mitheba tofauti ya smartphone we okore to gitigwa na thutha ukaigwa maundu maingi makoitwa magithie na mbere no warora maundu macio ni marakwetuka.
1: Mm.
0: Ona biashara do ishokete thimo ine.
1: Yes.
0: Maundu mothe macokete thimo ine no ndure na uhoti wa kugoro kigura ga smartphone todo tutika ire wega igira ha hauge okwa kugura smartphone ni desi haha besa sigana no kowe muholi wa biashara no we destoko ya biashara ya kuhakire na stoko ya shiringi girigana ni mwerea mirongo etano no stoko eno ole ukumigura kuligana na ole we ukweda ole ukoigua.
1: Mm.
0: Na stoko ego kikorua yukete kuligana na wiro ole urutaka kukagi kowe modu wa salon wedege ido siya beauty dogo kanigi ole hero ido siya makanika we no kuga biashara ya kunele kunegeda we kerero stoko eo.
1: Mm.
0: Kuena mitabo ya asora kuena tv siroka kijana ma sound bar ma speaker maya ma kwanerera malele sofa seti gasi kuka dudhi kuena airtime kuena fuel card kuena guo.
1: Mm.
0: Eno nedo kuena kila kitu.
1: Mm.
0: Igirado kuena na ihenya.
1: Yes, norahinya *420#. Uka igirado kuna *420#.
0: Yes, tulio hao vegia Stan Big Bang kine da koroda kwira ereda gogo kogwira na njira ya mwanya na era kogwira kio kiria wikagira wira ine gutire mundu okirie rucine roro atinegetha athia kahare.
1: Mm-hmm.
0: Yes kofagino ereda gukunyitirira na gukungwira kio kiwikagira wira ine waku no muno vegiro ni rakungwira kaundu kau kanini hotete gwika itashokia rigu rigionekane andu aria ngirire nini kuria gwa vegia Stan Big Bank mana kwira kiu ni kiu dukenene.
1: Mm.
0: Yes, niwega kukugwira adu alia mekete maudu manene no tukugwire modu rahi gulire kimoro kenene.
1: Yes.
0: No na kemodu yu rahi gulire gatukari.
1: Mm.
0: Haduri wali edagiri idu siyakiri.
1: Yes.
0: Modu sio na ke tutigi ugati deko nyitiriru na tutigi uga modu sio datashu kete ikinya. No kwa ratu ili orura gido.
1: Mm.
0: Na oli uga ini amodiri kanete gai ya kamuhe gatuka. Kogo modu yu ni ana kugwiro na ajira yake ya muanya kore ya vegini ya Stan Big Mark. Maa kuina let's keep growing. Reketu dinabena we
1: na gukura
0: na gukura na gucokanereria yes. Tondu gukura ti handu ati ugaga ati iria itagwo destination ni yes. Jane ni thabari oyo
1: na ndithiraga
0: kogwo hau urarira no koti homu uri umuthi na wenda muruna mugutwarana nake mukuranie nake munyitanira nake ndugati ndi ugetha kundu kungi muruna ni umwe na ni vegi ino ya Stan Big Bank haya tugicoka ngathiti ya People Daily ndeto isi sio thecia unyitani wa migwate ndo igane ndeto cia kuguoyohia tondu gutiri wanangi wa ihoto cia andu ukirite maundu maya mothe turaria angikorwo mundu ena mahitia abatiĩ gukorwo akinyitwo atwarwo igoti-inĩ bũrũri wa watho ti bũrũri wa Kenya ni bũrũri wa watho ĩno ti jungle kũrĩa mũndũ anyitagwo kũrĩa mũrũthi ũnyitaga thia ũkatambura na gũtirĩ mũndũ ũragia andũ morio makoigane nĩ nja ũyũ nĩ bũrũri modern bũrũri ũratongorio nĩ watho koguo angĩkorwo hena kĩhĩtia mũndũ ekĩte mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩnyitwo atwarwo igoti-inĩ no reke tuge o ũrĩa thirikari ĩrauga thirikari ĩroiga onayo borithi nĩguo maratwĩrire maratwĩrire matiũĩ nĩ ũranyitana na mĩgwate na tũtigũkiuga nĩ tũĩ ona ithuĩ PS wa interior aroigire ehe ona ithuĩ tũtiũĩ ona mwaria wa borithi aroigire angĩkorwo nĩ ũĩ arĩa maranyita na mĩgwate ũko tũhe ũhoro ũcio ona ithuĩ no twende kũmenya tũtiũĩ ici nĩ ng'ano andũ matũraga maheagwo na andũ aingĩ nĩ maroiga ũrĩa maranyitwo mĩgwate nĩ andũ mahana ta borithi yes he maũndũ maigana ona tũgwĩtĩkanĩria ona mbere ya kuga ũrĩa ndĩrauga wa mbere reka twĩtĩkanĩria andũ a bũrũri wa Kenya ti andũ a kĩu reka twĩtĩkanĩria atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ ndũihũire irimũ twambe twĩtĩkanĩrie hau yes tũtiũĩ nũ ũranyita na mĩgwate na tũtiroiga nĩ tũĩ no twambe twĩtĩkanĩrie kaũndũ ka mbere bũrũri wa Kenya ndũihũire irimũ tũtikoragwo tũrĩ ogĩ tu o hĩndĩ ya gũthurana twarĩkia gũthurana tũgakĩga bũrũri wa Kenya ona andũ othe nĩ metĩkanagĩria atĩ irimũ nĩ ciathirire kĩ
1: Kenya
0: bũrũri-inĩ wa Kenya so kau nĩ kaũndũ ka mbere twamba twĩtĩkanĩria wa kerĩ ona tũtekũmenya nĩa maranyita na mĩgwate-rĩ na tũtiroiga nĩ tũĩ tondũ nĩ ma tũtiũĩ-rĩ no nyende borithi makiuga matiũĩ matwĩre atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ aya mangĩkorwo magĩthiĩ na ngari itarĩ namba ĩtarahithwo itarĩ na namba tondũ andũ amwe nĩ makoretwo makiuga maranyitwo mĩgwate nĩ ngari itarĩ na namba na makanyitwo mĩgwate mũthenya wati ũtukũ
1: yes.
0: Mũthenya andũ amwe nĩ makoretwo makiuga ũrĩa manyitĩtwo marutĩtwo mĩciĩ yao marutĩtwo barabara-inĩ marutĩtwo kũrĩa marutagĩra biacara na magekĩrwo ngari-inĩ itarĩ na namba acio anyitani a mĩgwate mena ũcamba wa gũthiĩ na ngari itarĩ namba-rĩ nĩa
1: na ndigwĩciria hũka nĩ ekũhinga wĩra wake the ngari ta ĩyo akanyitane kĩrĩa mĩgwate
0: so tũtiũĩ nĩa maranyitana mĩgwate no nĩ tũkĩrwo atĩrĩrĩ aya maranyitana mĩgwate-rĩ tondũ tũgũkĩũria angĩkorwo tũtikũria borithi aya maranyitana mĩgwate-rĩ mena ngari-rĩ itarĩ hithe-rĩ na itirĩ na namba-rĩ kũndũ kũiyũrĩte kamera cia ũgitĩri-rĩ kũndũ kwĩna maũndũ na ikundi ciothe iria ikoragwo na ũmenyo wothe-rĩ nĩa ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ andũ aya maranyitana mĩgwate-rĩ na maroka na mĩcinga ya gũtora-rĩ mĩcinga ti kĩgwa na ndĩrahithwo ona ti pistu gũtora AK ĩtekũhithwo mũthenya nĩ mĩkora ĩrĩkũ ĩno ĩthiaga na mĩcinga ĩtarĩ mĩhithe gũtora cia AK na mĩcinga ĩrĩa ĩngĩ yothe teyo tondũ andũ amwe ta mwandĩki wa mohoro wa Standard aroigaga acio nĩo marageragia kũmũnyita nĩ mĩkora ĩrĩkũ ĩno borithi mũgĩtwĩre ĩkinyĩte handũ atĩ ĩrathiĩ na gũtora nginya itirahithwo yes tũtiũĩ nũ ũranyitana mĩgwate no nĩ rĩ gwakinyire mĩkora ĩthiaga na maĩkei ĩtarahitha wa gatatũ tũtiũĩ nĩa maranyitana mĩgwate to borithi onao maroigire matiũĩ na borithi matakĩũĩ na ithuĩ tũtiũĩ no borithi-rĩ tũgĩthiaga na mbere na kũmoria ciũria-rĩ na tũroria ciũria nĩgetha twĩcirĩrĩrie hihi nĩ aya mangĩkorwo makĩruta wĩra ũyũ-rĩ nĩ magĩrĩirwo gũtwĩra atĩrĩrĩ supermarket ya kwendia mabengo yahingũrirwo kũ tondũ andũ amwe maroiga mekĩrirwo mabengo magĩthiĩ onao mena mabengo magũragwo ha nyona tongĩkĩgũre magũkamaga namo makuhaga ng'ombe makuhaga ng'ombe magũrũ ngĩmĩkama ĩndĩgagĩkia andũ akũhũthagĩra mũkwa supermarket rĩ ya Anyway,
1: ako siya kama.
0: Ini, ang kone. Ito tio ini yao na. Ito tio I. Yes, ado makoyga may keriro mabego.
1: Eh,
0: malediyoko. Wewe subawa kati yodi ane meda gyo.
1: Asa.
0: Kano taro raga wega.
1: Kodi e wakita.
0: Dodi, dodi wadi subawa kati yomo de oli wete manager.
1: Eh,
0: omuera kone section ya mabego.
1: Eh, ale hadi wai ni.
0: Toko makoyga may keriro nyodo. Nyodo. Tokaga ko dikioi. Anyway, ole get to igato tikioi ne amaranyi tereme gwate. No issue, nesio sioli iria tuikire nacio. Na ko na do ke kiorio we siria na koyoria sioria. Kana fururi oni okijete handu mundu koyoria sioria. Mundu koyoria sioria. Okay, ro no ahetia ne koyoria sioria. We sioria sio ororia ne wahetia. Hatie mundu iga ne akinyita na migwate. No sioria isi sikirio. Anyway, to shoke okure go fegi stand big bank ne dakoira. Weda adu mego kogwira, adu mego kurania nawe, adu mego kunyitirira uigire kure go fegi stand big bank. Mena idu gudare to let's keep growing movement. Riago kunyitirira matashokia mariora tashokia mema nini mema nene. Gekene kyodo kira kogwirwa na jirana na mono kole kwa Stand Big Bank.

0: na hakwa kiube ni nyendete guthikiriria kameme kayo kamuingi ni nyendete guthikiriria tafarira ya shaje muka tondu baby top mena chef gatheba matumaga theke ngekora rungu wa mema
1: darora kore anyumete kona ngai
2: kameme kayo kamuingi
3: muagotosha
4: Iremaini, kariera na kukuwagira. Tawerorele uthaka wa mutaburu kwa mashani. Naithu wa shio kagema. Getugu, kanyanyaine. Kefutha, gethega, kahigae, tuzo, kerure, karurumo. Wajereere, kehoya, korebo na adhika na gotari. Maroiga mutabo, no kameme kayo kamuigi.

0: Huma makinon haroka ginya jomvu miritimi erekra changamwe hugura nyali netwa huroka mtwapa wapapa woko maroiga kameme kayukamo igi utamu ni wa kipekee.
1: Na wora rumirira ngumuthurano cia World Cup kwina mwihoko wa mapepo kujirite goro yaku neguthiete te kuinama ngumuthurano cia World Cup iria cinyitite thinga rikane cira nyitugeni ni mabururi matatu Mexico, Canada na America. Thutha wa DR Congo guikio nja ikirekaine ria kuigatira timu nguthi ikumi na ithathatu raundi ya timu ikumi na ithathatu rĩu nĩ ndona hena kamweneni ka mwĩhoko amu timu ya Belgium nginyagia rĩu ĩkunĩkĩtwo mbaũ ĩmwe hatarĩ macokio nĩ timu ya Senegal. Teranga Lions nĩ mbaũ ya kunĩkwo ndagĩka-inĩ ya 28. Oh my goodness, ndagĩka 25 nĩ DR wa kunĩka nĩ ngucio nĩ ĩrathiĩ na mbere kũrĩa Seattle Stadium kũu nĩ Washington, America. No tũrĩgĩa na thimũ getha-inĩ gĩkĩ kĩngĩ ya diaspora tũkĩmenya ona arĩa maragĩthiĩ kũu kwĩyonera ngucanio icio live. Star 447 hash fungua box jishirie chapa.

Etago Munish Faustin Austin Faustin Munish. Sene kone ya ikioja ni Belgium na baweo ya penate ya mwisho ya fugo. Pepe nyanya siya rosine. Yetako wakavu kimundu kana waka sungula kovana atia. Uri okwa. Rikana star 447 hash. Au hena idosyo veidi orai. Ogo igira hau veini yeweho tadirena. Wewe iguwewe gana ni besha. Tia tetorali